0: Mga, mga.
1: Iyon na mapitin, mga mare, mga alay.
0: Iyon naman nalang piti, iyon nalang mare.
1: Iyon man lang, kitsikin nyo.
0: Rasko naman nalang ikaw, dyan-dyan. Akaw, abar sa lingkura, nalang kipa dyan.

0: aming pito, tabi malang roy.
1: Daat do din maging pito na.
0: Masa do din pito.
1: Mangaming pito na sa tanyo.
0: Hinda. Namorbe ko kapaputa. Jadi, kung ang kunya din tanyo yung pikaw.
1: Daat do din maging pito na. Kulo ka din buton.

Na mande la berang pulo o jahidin wa ang naninda do yuang manusia nak mitaca wang si mitaca ulea nak singi yang wa ang yarimbo buayo dari idu wa ang dari ketek yuang wa ang digadangkan la gadang tak mambale guno disuruh si kolang bamain disuruh kasawang bamain yuo percuma yo wa ang digadangkan kok tahu baso kaco iko dan piyu wa ang tiko kete indak mambu we aka caru iko yo ngai panniati mande nak tabado cuma

Mandang kata anak yatim paling kurang kepalonyo digosok juo kini ko iyo ang nak minta karajo disiko ang bakarajo ditarimo jaidin bakarajo karajo di

kabasu wanak nan indak kabatam olati boinyo mula di maro nang kalaban kok dem bilang maro kalaban kasuok kasawaluntu kok tarwi.

Mande bagulambe nak kanduang mangahagiakan gajiang kemande nak kasadonyo ambik di waang kabalanjo. Manjawab Dr. Jaidin ambik di mande kepiang ko kasadonyo ko nandi ambo lai juwado lai nang kadimakan itu lekato.

0: Anong buka? Buka. Bekota, tiru-tiru ng bekot. Sila to yung... Tanah subalah ko dyan ang ajuwa.
1: Bado ba?
0: Dyan ang ajuwa, ito ipasan na ba at siya nandyaleh na yuang.
1: Din ha, bado.
0: Litara nga rang, tanah subalah dyan ang ajuwa.
1: Banya, nago ba?
0: Iya, anak nga dyan, anak nga rin daa. Kung na ilong koong ko, anak beko ah, bertawa.
1: Bado, bagal ang ajuwa.
0: Masalah eh. Itu tanah hurang sabala.
2: Iya, mana? Mana bapak?